0: dekk ko ci ki bëgg ko duggalat musaini kubat bob da fay fi nekay bamo sajabo bayama ba kanam rek nekay ganal ba dugg ci ñu yor lu ko nek sama fi lima ci daj dootu ma ci gaaw du yalla ya de li ñoy xewul jamata lañu xela bolé
1: wa señ dam top jerejeuf sant nañ la jëli keneen di nuyu soxna mam bu sabak tamba bintu alaji fallu mi fi ci touba sura assalamu alaykum
2: wa alaykum salaam wa rahmatullah
1: ñing lay nuyu
2: dabla sallu ñu lay jël ba
1: jerejeuf sax
2: señ dam top mu gën nuyu di nuyu wa yépp nak bay mo rek imam bi rek imam bi di ci jël ya yépp ya wadd fi mbé jatt néna bul gaaw dugg ci mbir bul gaaw genn ci mbir
1: lutax
2: bul daal mukk ci mbir teel ci bop na fess
1: la ilaha illallah
2: wala barne lu yaq te dugg ko yaq te dugg mom daw genn rek ci top te dugg daw genn rek ci top te fekk tay ñatt genn rek mëna japp mëna ñatt japp genn nga dugg nga te dugg de bëgg te genn ci la jëfé lol aw xam dego dego ñoy la ko dugg ci xam ak ñu ko wala la te dugg
1: Ah, ma ngi nuyu bax serigne mod abib mbacke khalifa darou rahman assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam
1: ok bismillah très fay wote
3: wa cheikh abdoulaye ñu lay ziar hmm la bayna
1: ah bismillah
3: wa baye ma tudde ba din joxe serna de dinar de bo koy xol bu tuddu tim jote nga amé dinar di len xol suñ accès na sarah di ci ñu de tay gis ñu yeer dial dier di daw dier di daw ba bam leer len ni soga dug lol nak ndi yaatu na man nga ko misal mi ginar la rek waye loy dug manam xol ko manam ba ba ci bir so ba xat mu no xam ni waye manam bala nga dug dal xolal li ngay dug moy la lol dal lay guntu ci xare tañu bax ñep soxna bu ki ngay na ko am ngay ci jikwan bi dem tour mi ngi ni ngi dem ni deug deug ni ni seen goor andoy mo ngi tam ñen day deug sa jom ñen sa jom du fay day deug amo jom ñoo koy xaaré ni xaaré don na so da amal ci ali fal di ko ñaanal jam xaaré jaay ndaga ba ko de yeb ali xaaré wa ko de yeb de ñaanal jam dere jox ni sa ta ko
1: dere jox seen bayna sen di wote ci mbacke bawol ñu koy nuy ba di nuy wa mbacke yeb jeli kenen salam alaykum salam alaykum
4: allo salam alaykum
1: alaykum salam
4: yeu la ma ñëw sa man la sa soppi
1: wa bismillah
4: wa mané lolu clifo bu clifo bu joxe ci tay fi abdou rek ñam ñu ñuy jëk fajar ni man nak na né ginar day tax do lay lay sap ginaaw lolu mu indi nonu allo
1: wa yer lañu dul yoké waxal rek
4: ginar mbirangi ci ginar même bu guéné ci nguru da ci dugat lool moy danako loy duggu nay leer exemple la parce que man mi nga na fajar ni ñu noddé ni ginar ci lañuy jëk wor mo ma dégg mi guéné ndo ginar dar mbirangi ci fekk rengi ci wa numéro bi jox mako amna ko jël ni
1: wa na la ko jox so noté non rek 66 wa ñu jëli kenen 66 630 85 61 66 630 85 61.
5: Salaamaleykum. Sam tanu wax ni badi wax deug yalla ci ginar no xam ko ci waxe waye ci nit la gëna amé ci solo rawati na ab julit ndax nit mom loy dugg

0: fogen la rawat na ca boy du gat war nga xolat bax la nga fa bayiwon fekkan nga ko fa am dit kon ma sha Allah amna solo ñu ñepp ci ziar ñepp bayu ken kep ko deg sun cadre rek ne ñu bax dara ziar jere jefet
1: akay soxna dial ga sama ñi ngi lay sante bax di le nuyu 66 la koku 630 85 61 630 85 61 lay nga japp ko yow ci dem jël geneen salam alaykum
2: wa alaykum salam wa rahmatullah cheikh abdullah sakan dong taif
1: bay cheikh mang lay nuyu nuyu wa touba taif yep kan dong
2: alhamdullah no ngi len di xaar bax di nuyu seigne modou bari mo mu joxe bat bi ak ci addu ñop rek ñi bëgg addu a deug na ko mu ni ganar bala duggati ci ngunu yurnu ko waaw da melne bat bi kon duggati da ci am duggati
1: waaw ma
2: ci kay nga waxul bala duggu ci ngunu
1: waaw
2: waaw bala ci duggati la wax
1: waaw ma wax de
2: kon da mel dafa am duggu ci ndeko la duggu xeyna
1: ba mu genné fa waaw
2: waaw wala mu genné ja genné ga sa bu amé rek kon ak duggu amon na deug
1: waaw bala nga genn da nga duggu
2: waaw kon da melne duggu gu ñëk ga xeyna gëna am na ci dajoon lo xamné da ko yurndu won do ka duggu kon da ca duggé won ak xër wala mu duggé ci ak bëgg wala mu duggé ci njaqare te yurdu ko xeyna fekk ca lo xamné motax bo leggé nak bala ca duggati yurndu ko lolu lañuy wax ni ku dugg ci lu ko matul lu mat sa kala cey genné waye buma dundon ba genn ci jo gis nak ah day am lu ko jitu lako jitu nak moy la nga defon te setlu woko kon nit bala duggu ci mbir daf koy setlu nak
1: legui ba cheikh
2: mbacke
1: lan mo wote la yurndu ak yurndu
2: waaw fo ak kay fof la jëm ci yurndu yurndu aw xolin la wu andak
1: talal dok
2: ak dok go xamne dang koy deungal diko wengal di xol fu sorite fo xamne mënoko jot yeur nak man nga ko def lo xamne dang ko tim yeur yurnu nak da xew day lu xew lo xamne la fa nek neexu la gis
1: man dox nga yoni dal
2: waw nga yoni xol ma wala ko di deungal sa dok ci wet wetani di xol yeur nak man nga seug ci bir ndabli wala ci bir marigo bi nga xane mom jakk nga yeur
1: wa legui tam fofu amna ben soso mo fa beug lajat kon ñun buñu ne dañu yoni dokk gi wa day guddal dokk gi legui fofu dokk gi moy dem wala loss yi moy dem wala
2: luy gëj dokk gi ak loss yi ñëpay and dem lool cër yi yëpp cër bi bëpp moy and dem ah waw bo boba bant bobu nga xane mom mo bolé bokk ak dëll nga xane ci la dokk nek nga xane mom lañuy wax baat ci lepp mom
1: wa
2: ci la dokk ak bolé ak loss ak lepp nek mom lañuy deugal mom
1: wa dokk ak loss lañu wutale
2: wa aw loss
1: wa
2: day nek ci digënté ay wag ak konkuri bobu yi
1: loss
2: wa mom bo déplacé ci wag yi rek amna ak ku bu nek ci ginaaw lo ci tek fete kaw rek ak dokku la
1: jëm ci ker nopp
2: bo doxé du nak la ca nak ba jëm ci ndoxu ci nawul mopp nak wala aw loss la
1: ah bo moy loss
2: fofu fofu lañu sédaliko ñom ñaar
1: lé kon bat ak boli mom fan lañu tekkaliko
2: boli day fete kanam boli ci kanam la nek manam bat mom moy seen day ñom ñep mom mo leen amu ñom ñep leen amu ñom ñep bat la
1: moy boy ki xar bi fi nga tek paak bi moy bat wala walu bat
2: wa fofu ci bat la bok
1: ci bat
2: nga bat mom nek na ci karam nek na ci graw dama la wax ne loluy yax gop bobu rek mas bobu ci bop rek mo tuddu bat mom lepp nga ci biram nak mom
1: jëmmi li yanu bobbi rek
2: waaw jëmmi li yanu bobbi mom mo tuddu bat mom bi ñi rendi xam bi rek li ñi dag nak ci bat la nek
1: num tuddu
2: boli gi lañuy dag mom
1: boli gi
2: waaw boli yi lañuy
1: dal kon ay ciir yoy bari nañ de kon dekete
2: ah waaw
1: mom digënté
2: bo waré né sax dañ lay wax na la nga fexé ba boli ji mom nang ko dag ba takalé ko bok ngir ci sarti réni la bokku dal waaw boli gi da wara dag mom ba takali ko
1: wa legui lima jax ci digeenti bob xam wax nañ fi bat wax fi beuli ta xamna ne put fa la nek dox ak loox fa la ne ker nopi fa la ne to lepp ci fawr motax ma digeenti bob nak dafa jabot de
2: ah waw dafa jabot fofu jabot na waay ndax ker nop mom moy yexital bobam da di jëm ci bop mom fa takali ko ngam dem yonam ndok ñew bu ko defé mo dal di wéy nak wuti ciukel ak digg bop ak ndal bop nak akup jeul
1: légui ci digënté sikkim akup put
2: sikkim
1: wa digënté sikkim ak put
2: fofu day sikkim fi nek
1: day sikkim wa kay day sikkim
2: ah day sikkim digënté sikkim ak put day sikkim fi nek
1: ah
2: yalla lu bare def fofu fofu
1: légui rek gis ko xamné
2: ci rek
1: ci bat bi lele da nga gis nit ci bat bi mo melne ko won ab limong te yegul lolou num tuddu
2: lolou ak bari la tuddu
1: am batay bari la tuddu
2: waw lolou ak bari la tuddu bo amna lu ne kunji fofu lo xamne nit ji epp plan denagn ko
1: waw
2: lolou nga xane moy konkuri bobu rek bu ko weso rek manam bo ligi bu da jow bo fofu fofu la liggeyub gimi nak liggeyub boli bam takali ko gimi mom bu sajje limi sajje ba sol ko fofu waaw mom bu ko joxe bam jaar ci romb ko ngri bobu mom bo lay jël
1: xamna fofu du ñak samde jamm ñew ci mom nak fofu xamna du ñak samde jamm ñew ci legi tay baat bi bu fekk dañu dik rek wax ni yow tay nomo ko meuna degg la ci wolof yo mi nga xamne bokk nga ci ñi xamna non nan ci keul ci saw wolof
2: fintol ni mom jappé na bopam moy ganar dimné waaw nak fi la duggon na ci lo xamné bam cey duggu ci duggo
1: waaw
2: bam cey genn kéré bamuy dem kërëm di ci genn yobul ay dalam da yegg rewa kër nan ko papa na lé man papa ko nak bay yobul ay dalam waaw gissa koku balan ko duggal ci mbir moy duggati gi da na ko yurnu bu baakha mag day duggu ci lu mu sét
1: même bu ci genn wut xelit da na di genn ak ñak sa ko ndax gis nga lélek comme nit ngey fekk la sa fa ngay jaay yoy ne la bamu joxe timir juñu ma defal la ko ñaar timir juñu nga dajal la yoon lepp ci biir xam nga do ci duggal yeguko yuru wo defo dara lay nak bo ci duggé paré wa jël la yoon ko ci new yubugo bo liggé même bo yoon sa timir ko la do ñaar timir rek ci
2: na ma nga rombu lay jëri do ko ci duggal xam nga amna gore yi mag ak fomu dal wax bu yag ci poy gore jeuke mag lu xamé na xam dina tan
1: waaw
2: ya amon la ja poy jeuke
1: xamna ko yamay dal yi
2: mago bu ko defé nak kon lolu xamna yag na ci liñ bi waye lolu rek la ci bëggona wax manam baat bi dugg ci da ci am solo waxul bu dugg mag du dugg ci lu dugg ci
1: dugg ta
2: ganar bala dugg ci nguru yurdu ko bala dugg ci la wax
1: waaw
2: lolu boko indiwul baat bi deug liñ ci soxla duñ ko am ndax day fekk am ko defon dara ko xamne bam koy def teeylu ko ñu ne ko bala nga def ak dara moy lol kay man ma ci xam dara man ci duggon kay yubale ba samay dal bala ba ci duggati
1: legi nak man
2: bay moy ko ganar di fanan
1: bay cheikh amul ma jaaxal fofu nit ñu bari dañu japp ne ñom ñoo upp xel bayu may te dama gis na bayu may ñom lañ leen xamé duñ ko bayu gis nga ganar man mi def non mi def ñu xamé ko du ko bayyi mukk te gis nga nit limi def lolou bari wul de
2: bayyi ma amna xel xalat la du def
1: ah okay
2: xam nga xel ak xalat du ben waaw bayyi ma amna xel xalat la du def xalat moy di tok lu ñoragut lu ñewagut lo xamne da jëm ay dewe nak nangam diko xalat
1: te lol sax nak yeen
2: yurnu xam nga dara bi mu yurnu guru ñewna ba yexi ci waaw ñewna ba yexi ci kon amna xel ndax xamna ne amna lu ko maton ci gudu barki dem wala barki dem bañ ko bëgg moromam mi mu fi fanan lool gisuko fekk añe nañ ko dembu muy yur do sama moromam mi fanan ba xam gisuma ko ñaari fa ni gisuma ko ci bëcëg gi bokku nu lek jox bokku nu nan do xana
1: ba tay sax fofu même bayumbe dañ ci am goor ndax amna ci ño xamne man ni def dama japp ni ñom dañ xalat lu ñewgu ndax lu ci melne xorondom tay ni mi def dem di jël ak dund diko xaarale ëlëk xam nga lool moko rawé soccat day gisi tam ben piki mo xamne day xamne nayb bu ñewé do am fu mu dëkk mu dem téla wut fu mu dëkk yi xaar nayb bi yoy tam ñom dafa melne am nañ xel ci ben côté bo xamne ño gëna ëpplé ñeneen ñi xel
2: xam nga xorondom du bayima
1: waaw
2: ndak ment la
1: ndak ment waaw
2: waaw
1: bay mu ñoy ñan
2: manam yoyu dañu am ay xéet yo xamné comme nonu ñom li ñi def day nekk ci seen mbop
1: ah seen bax
2: yo xamné sa buñ xéé li leen di ko dir rek mom lay melni asiyé la bu leen di joti waaw ba bi amna solo
1: waaw
2: xana ma jéxal limay tékki dal moy duggati gi mom lu am solo la mom nak dal duggu na ci barab dem bu def lo xamné yaakar na xaxandu ko ci duggal ak mom kon nak ba man ko xol bax bu nu ci yakamti yob mu
1: jere jeuf san nañ la
2: jere jeuf san nañ bax bax
1: jere jeuf baye cheikh kan do nga ci Touba Taif ñing koy ni bañ ni wa Taif yeb 33 966 0909 soxna may ñang mi ngi fi ci keur seigne Moutaba Bakay Khadim Rasoul ñing lay nuyu salam aleikum
3: wa aleikum salam wa rahmatullah
1: tal samba seigne ma ngi lay nuyu di nuyu seigne Yahya bu sa ñom ak seigne Boussobe
3: ñing samba tal beto
1: di nuyu imam beyi bu bax ma ha bu
3: ngi nuyu kep ku ni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah do ak ziar diko tek ci loxo sun cheikh ken dongo mo ak tax na jaab ge sama di ziaré wa atuba yepp rek
1: ah sun samba
3: waaw sun lat
1: waaw bama deguti waxal rek
3: sun mamad bari ande ti nak kaddu xam nga ganar mom lu yalla def mom da bare lolou koku wax yalla may mu xam waxtu la ndax fimne bo yore cheikh gu mag jamono ju mu tabe ndjel nga xol sa montar bu jamono ju del ci waté bu sabaté boko xolé ay minute yu new rek ñoy rawante wala mu ñu ca cepp yalla da ko may bu bala dugat ci ñunu lool nak nonu ko señ cheikh kan waxe ndax ci la xeye da gam ci la xeye nak ca ngon nga mu bëgg ñew dugg geuti lay doon té fi nek ñu seen laat bare na jigen ño xamni tay ji dugg nañ ci sey ba genn duggaat ci duggalaat leen ci jafé fañu jaar la da nga gisit goor bo xamni genn na ci sey balasia duggaat day ki ak yu bare yo xamni dafa dal ni ci lool manam dal lu mag def de da bu dekké warna xam nam tay duggé waté nit dal leg leg nga joom duggu ci mbir mom nga xamni mom joomté mo la ci duggal wala ñaaka xam waye tamit nak bala nga ca duggaat dang ko wara xol té warna la jangalit lepp lo xamni da nga cey duggu rek nga né mbir ni sangam dé bama ci duggé nangam ak nangam la démé won kon na xol li bala ma cey duggu kon dal baat bi mom señ Mamoud Bari andina baat bo xamni dafa jaar ci ganar rek di ganar diko def waye nitit nak ci mom la gëna ci mom la gëna ci nit dal lu muy dugg loy wax mba nga diko def nang ko set bu baaxa ba ndax bo duggé ba ci bir la la cey fekk lepp leg leg dalay xawa gëteende dana la xawa sonal de kon dal lu waji dugg nang ko xol lu waji duggon di ci duggat nak mom koku mom dañ ci wara jangale sax nak ndax comme duggon nga ci ba xam li la ci fekk do gennate kay xana keneen ku ci duggat ngeen ko man de bama ci duggé nangam ak nang way yow nga duggat ci lola mom te setlu woko mom day war lol wa ñi ngi ziar ñepp rek di jéggelu ñepp jërëjëf

0: ñi ngi lay sant baax Serigne Samba Tall nekk ci beto ñu jëli keneen 33 966 0909 radio IKAB FM kaddu yi bàyyi ko fii ci ndam seen jotaay bii di waxi wolof. Salaamaaleykum.
1: Salaamaaleykum.
0: Aleykum salaam.
1: Ñu siyaar Cheikh Blad.
0: Bismillah.
1: Lay siyaar baax.
0: Turéeg fooy woote.
1: Yaan sun borom defal leen jàmm. Sama woote fii si Touba Daarju. Ñu woote fii si Touba Daarju Alhaji Fall.
0: Ah kay Fall bismillah.
1: Neen siyaar baax. Waa baat boobu de moom lim làmb daa bari ndax bari na ci lu ñuy dund fi ne ci jamono ji maanaam lu ci man di xoolaat la lu mel ne suñu réew mi jëf kuñ koy joxati dañ xool ci loxo yiñ koy teg mooy balaa ganaar balaa dugg yërndu ba xam lu ne ci biir ngunu li. Waaw mooy daa ñoo jëlati nit di jox dara benn responsabilité nañ ko xool ba xam kii mooy kan. Dem na ba ci wàllu oto oto balaa ngaa jënd ci oto di nga xam ndax moteur bi baax na wala baaxut wala organe yi baax na wala baaxut li mu làmb daal bari na baatu wala boobu li mu làmb bari waaye di ci gën di am solo gën cee far mooy comme sunu réew mi nga xam ne ñëpp ko bokk lépp lu ci waaye di ko tànn si nit di ko jox rek mu ci fànn bu mu war a doon rek war nañ ko xool ba xam ndax kii am na capacité wala amul capacité bi. Ñu leen siyaar baax di siyaar waa daal jot yëpp di ñaan suñu borom defal leen jàmm xam naa jéggulu si gëj gee dugg lool di ñaanal Serigne Moustapha su borom yàgg ko si lool te wéral ko di ñaanal sama Serigne bi Serigne Basirou Diot yàlla suñu borom saxal ko te wéral ko te defal ko mboolem njabot gi yëpp jërëjëf.
0: Jërëjëf ñi ngi lay sant Alhaji Fall jëli keneen 33 966 0909 rajo IKAB FM maa ngi nuyu Serigne Tonton Fall. Xale fa suñ Cheikh Hady Guèye Fall ñu ngi koy nuyu baax di nuyu suñ Kamal Fall. Salaamaaleykum. Salaamaaleykum. Kooku bu jàppandi ñu leen jëli keneen. Waaw ok keneen la ñuy jëli 33 966 0909 rajo IKAB FM. Salaamaaleykum.
2: Aleykum
0: salaam. Ah bisimilah.
2: Bisimilah.
0: Tur ak fooy woote.
2: Man de maa ngi nekk ci Madiana 6.
0: Madiana 6.
2: Waaw Njaro Mbuub lañ ko wax.
0: Ok Mbuub bisimilah.
2: Man nag dama faral di déglu rek déglu bi daal dàq lool wax dëgg yàlla. Waaw yéen bi daal am na solo lool.
0: Jërëjëf.
2: Ñu leen di sant baax di leen ñaan.
0: Jërëjëf.
2: Jabar bi turam bi fu ngoon sàmm la trot la.
0: Amin Mbuub.
2: Xott la bu baax lakk la bu yàq bi.
0: Jërëjëf Mbuub.
2: Ak Serigne waa jërëjëf.
0: Ok ñu ngi lay sant bu baax ñu dem jëli keneen rajo IKAB 33 966 0909 kaddu gi bàyyi ko fii ci ndam seen jotaay bi di waxi wala ngeen ci ànd seen bokkab Lakhat Sall Mahamadou Bari moo joxe kaddu gi daara xuluf sa dëkk 33 966 0909 di nuyu Baycheikh Guèye Diallo Baycheikh Diarra Fall ak ñoom ñëpp rek mag ñëpp rek bu ma ko tegee ci loxo Baye Seydou Touré Baye Bolle Mbeek Baye Ndiaye Ndiaye dafa yóbbaale mboolem ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu ñëpp soxna yi su ma ko tegee ci loxo soxna Oumy Mbawak soxna Binte Kass soxna Adama Fall ak Jalga sama ñoom dafa yóbbaale ñëpp. Di nuyu itam mboolem ñi nga xam ne rek ñoo nekk ci groupe waxi wolof ba ñoom ñëpp maa ngi leen di ziyaar di ko tekki loxo Baye Mor Guèye moom ak Baye Cheikh Kane ak Baye Sall ñu Diow ak voilà Baye Zaliou ak Baye ak Serigne Thiar Nagne moom Serigne Thiar Nagne Ndiaye ak ñi fa nekk ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax. Xam naa sax la ñu yegg fi ñu war a yëkkatee jotaay bi war na sant ñëpp gërëm ñëpp jaajëfal ñëpp buñ jëlee mbokk mi ba noppi. Salaamaaleykum.
3: Waaleykum
0: salaam. Ah tur ak fooy wootee.
3: Touba.
0: Ah bisimilah. Ah da nga wax yow la ñuy déglu 33 966 0909 rajo IKAB FM. Daa mel ne nag xam naa ne 56 moo jot. Ok sant ñëpp kon daal di gërëm ñëpp rek jaajëfal ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñun ci seen jotaay bi di waxi wolof yàlla mi borom jàmm te am ko tëkkum deful jàmm nga am jàmm yàlla nañu deful jàmm. Waaw bismillah.
4: Alou Sow.
0: Waaw.
4: Ah Baye Cheikh Diarra Fall.
0: Fall yaaram nuyu nañ la.
4: Ah nuyu siyaar baax a baax a baax.
0: Waaw.
4: Ñaanal baax a baax. Amad Momadou Sakho. Ñaanal Serigne Baye Diakhaté. Borom ñaanal borom Daru. Yàlla gën koo boole borom Daru ci barke Sadio Dieng. Borom Daru mos. Ñoo ngi koy ñaanal baax siyaare Serigne Sidy Guèye Mbousso bi. Siyaare njabootu naan Cheikh Sadio Dieng yëpp Serigne Lampe Dieng nu ko fàtte nu ko siyaare bu baax a baax waa dal nit bi la dugg ci dara da ko wara xol ba xam limuy dugg mom lolou du ki la da fay ñu tol nasu bo bari ñu ñaan nasu lolou la maam tay taxaw nasu lo xam ci na ah man limay bëgg dugg na xol ba xam ma ci duggé ak nan la ci duggé xam gu ginaar ko mako se dugg ci ngunul fekk ci siiw gi ah bu fexé ba rëcc ba leggé bala dugg ci ngunul dina ko yër bu baaxa baaxa baax moy joxe baat non la mel boko jox sa baat na wër ci yow nga xane yow sa baat bi koy jox diko yow kat loma digamel loma tere ba bay ah lolé na wër ci yow baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa baax té mu don ko xani ki dalay duggal fo xani fi ci lu baax la waye na am na xar rek luma duggal ma duggal ma dugg ci des non nit ki lolé mu waxal lo xam dalay nasu ba xam li mu la wax ni yow boko defé na la jeriñ wala du la jeriñ aw nonu len siare baaxa baaxa baax siare lay ngay fi ci biris li ak cheikh far sama rak nonu siare baax yaal yépp jërëjëf jëf
0: sant nañ la bu baax fall jërëjëf ñi ngi lay sant say cheikh jaara fall fofu la ñëkke jotaay bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di jaajeefal ñëpp xam ngeen na communique yi nak dañ ko daggon desson na waagi desson lañu fasiyé dikti waat rek inshallah rabbi kon yeen yi nga xamne yeenay deglu communique yi tay jax nga danaka 16 minute wala 17 lañ tambali te dañu dagg communique yi communiqué yoy nak moy continuer ba noppé ñu and ak seen programme radio IKAP FM jërë ngeen def ñu baax programme radio IKAP FM 103.5
3: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacké ak mbokki touba expresso ñëwati na ak ay xéewalam fi ci touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet balam 30 jours 20 giga la wax dé defal gaaw té 115 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak mbékté ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
5: Touba ci kanam yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba ba yëngëne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamni fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yene ni taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wé len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Bakay mu yag fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj duru man def ko fuñu xam
6: mesak mi adi jaay khair manaba wajal ilahi maskani Touba ba mislas mi adi jaay khair manaba
5: IKAP FM
6: yasir lahum bil si tasara
7: bokki maktabatu serigne saliou mbacke ñu ngi fi ci Touba tali jugo kebe keur serigne abdullahi jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte rug duma jidi ñaari témeri mètre ak juroom fu lepp lo yitté wu ci bagage mbrit yobalu julit mbokki jappalina ci barap ba seen jeurin di serigne abdullahi jahate foko seen muy dem ci bagage mbrit ak yobalu julit ci le yengutu ak bagage rar te mengo ak jamono mbokki Al-Qur'anul Karim bind mu rafet ak molim bu mucc ayib Kamilu Timizi bi Kamilu Serigne Amadou Dundo Kamilu Serigne Abdullah Hak mom Serigne Soyibu Kamilu Serigne Alhaji Diakhaté Kamilu Serigne Alhaji Mbacké Kamilu Darou Minam Kamilu Serigne Afé Bousso Kamilu Serigne
5: Mbacké
7: Kamilu Serigne Fallou Mbacké ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanwéri xaj mbokki am nañ Mariam xat Samia ak Yassine diwanu khassida banunu ko xel Darou Minam Khassayit Darul Himma Asna Khadim diwanu Serigne Alhaji Mbacké diwanu serigne amsatou mbacke tere jambarou l'islam di serigne abdourahman mbacke da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul am nañ tere rawdu rayahin tere serigne soye bu ciow tere bay bay gey sil di wax ci mbor ak tere serigne soye bu kebe bo binde bo nopi mo xam alquran wala khasside bo ñewé ñu molol lako sidiada ak kala ak lahasay aliwo dolu kurel dolu khasside am nañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arab wala franco arab am nañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom soñu dembu ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb bakta batu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokk yi jomtu kay xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xaralé yi mbokk yi jappandina ci baram bi a xet bu neex nak banu ko xel parfum yu rar parfum pompe ak huile xetu tura yépp nak amna fa liman faso oud ak tura yi nga xamné mom le serigne sidi jëfëndiko mbokk yi l'impur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake wax bagage bu rit yobolu julit wax sañse waaw chemise alaji abaya jallabe baylat wala serigne soyibu turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah hat boné carré boné face copati turuchara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu der ak bepp xetu maxtu bo yittew kurus yu xew ci jamono yusru fayrus jaraban kuku bahlin ba ci kurus électronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogré jappandina ak ay montre yu rafet te mburitu lol ak jaro khalis bokki ak laxasa yu mburit da nga umra ba wagneeku beug serigne ci ba nga siaré ci beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali juga kebe keur serigne abdullah jahade jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digënté rok du majji di ñaari témeri mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jaxaté ak serigne abdul khuddous jokolok ñom ci numéro yi 254 5416 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign bi di serigne abdullah jahate ci talib gi ak yitte ju kawé gi bokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 bokki maktabatu serigne saliou mbake ñole di ñaanal jam ak xewal
8: najak abdukal qadim salah musliman ala muzazil ghula
9: allah Mustafa Sindi Diallo
10: 7h15 ba 8h mak matna bay ci rew
11: soxna mbene djugal jeulati sa khalim te ñew bindati djel ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbene djugal jeulati sa khalim te ñew bindati djel ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di déggulu bir faawu nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jam ndax te kat da la war ñor mak ñi kat dano mataroy ño taxan ba ñewu teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mak di defar suñ ciosan ba duñ ko fi wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mak di defar sun ciosan ba dun ko fi wër altanet ba gaawu ñu jël bar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am jariñ ye defu la der bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man féré kaas bi moy bi fi gën yi wadde nga dal di ko for bip jota ya tax banu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm mandu yit te xam fani yam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bokku jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon kuna lima mom popu mag ñi kon duma juum roy lu baax la nekk te di ñoom deg lu baar yi ndax dafa wër don nga ndaw ta mag dina ñew gestu lit ta dal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lol du fi far ndaw lu bëgg ni fi ñewaat don fi way ba ñepp xamaat sa su nekk na ko waxaat bamtu na ko muy gëna bir na taxaw lu tej sama way yal na yalla may ki nu may may yu reey ta def sama way ma am ci may yu ma wër na taqawlu tej sama way yalna yalla may ci nu may may yu reey ta def sama way ma am ci may yu ma wër

0: man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way dibéral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way dibéral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Waxi wolof lanu koy wax bib jotaa yafi jar di teela jug ak a waa ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdullah mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di and ak mag ñuy ñew di xam leeti ku bayyi fi sa ciosan fo man di jëm na nga xam do gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati sette rekar fu mu jup se yotulit sara jot nam ma saxel mi tejal njariñ ñi jëf seeti wolof yu leer ta rafet ngay degg kaddu yu set lu ñew ñu seg bu ko tek buy jall yem laati ndegam da nga bëgg a xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ci ku yit sa wëñ di yokkooti jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yii mu leer feeti ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démb farlooti da léegi kat ñëpp a xam ikkaat gi rek kasi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gont wóor naati da léegi kat ñëpp a xam ikkaat gi rek kasi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gont wóor naati. ñëwaat naa di fentaat way ak ay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko sunuy maam de ñoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot da ngay réccoot bu ndox mii di sottiku ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko ku fii wàll yaan sëb dëkk daa tëggulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko bu settee rekaar jub see na ngay yootu sab rajo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaay déglu ko fréquence bi sa trois yu teg cinq rek laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko te ay mag yu sell yi xel te am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko ku fii ndaw gënal farloo te ñëw xam si ki nga doon jotaay bii dem moo jar yow di jumjël te daf si ko yi lay bis de lay am muy altaneet ba gaawu kon bu koy fakk nang koy xaar tawaat yi nga déggu ko ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñii da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñii da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko. Delfina di wayaat fii ak ay xamal ñee ko bëgg kàddu mag ni ngi dooraat ku dégg lii ñëwal dugg mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ Abdoulaye moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof dékku ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal si dikk secteur bu jotee rek jëlal sa postu teg ikkaat sa trois point cinq ay fréquence bi amul sikk bëgg naa sopp naa man ku fonk mag ñi mel ni kii Abdoulaye yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg bépp baat bu la reeroon ko jël ikkaat bul ko sa fee daan la jox lu la jommal ci ay wolof bul ko fat waxi démb lanu fii teg mengale kok lii nuy dund teg ci koot ba nga xam yow li baat bi undu ci tëgg soo xëyee na nga naam maat saxel mi it dee ko xalam ndaxte ñun li ñu war mooy ñu sàmmu li daw yi fag yàll na bur may leen wér te fan wi gudd lool te sut wéppu fan wu mu daan jox ña jiitu woon ba ngay sëgg seen xaarit kenn soppe moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci Al Azhar gi Bañ Mbande.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci Al Azhar ni Bañ Mbande.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tudd.
2: Jàngaleeg joxe xam-xam ku bañ ci yébul faqand.
1: Bul ko yóotu
2: jotoo ko gëleem ganaar munu ko ñàng.
1: mo sefuñ dajale wo ji nax ju rek fa fay xand
2: say wolof dafa leerul ne nof lay dem man na rënd
1: xamena dimb ak rat beref sawat ak ko rand
2: wote len subatel ndax c'est terre car lan ko rëdd
1: moy legu ak jangat yi lay tegaat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof di acc aw tun
2: 0909
1: jël wolof di acc aw tun
2: wote len subatel ndax c'est terre car lan ko rëdd
1: moy legu ak jangat yi lay tegaat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof di acc aw tun
2: 0909
1: jël wolof di acc aw tun
2: wote len subatel ndax c'est terre car lan ko rëdd wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko rëdd
1: wasabatu
2: manga teki bari ji tandu
1: wotele subatel ndax sotaraka lan ko reddu wasabatu
2: manga teki bari ji tandu
1: bul ko yotu joto ko gilem ganar mono ko nyando musifun dajalo kay ci nakajure fa fay xande bul ko yotu joto ko gilem ganar mono ko nyando musifun dajalo kay na ko jure pa fay xande sinje tay bi ki koy def abdul asal tudu jangale ko ne xam xam ku ban ci ne bul fi xande tim jataay bi ki koy def abdul asal tudu jangale ko ne xam xam ku ban ci ne bul fi xande kon taran tuturala 976 nge bindu 0909 jelo log di ay di aw tunu kon taran tuturala 976 nge bindu 0909 jelo log di ay di aw tunu depp ndaw bu ciosan ñor jogal ta daw dal di dik nak ika mo de kal suni ciosan ñoo ko bëgg depp ndaw bu ciosan ñor jogal ta daw dal di dik abdullah diya de kal suni ciosan ñoo la bëgg
2: wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko redd wax sabatu wolof ma nga tekki baat ye fa tedd bul ko yotu joto ko gilem ginar munu ko ñand mos ya fon dajalo we ji nox ji rep pa fay xand deg na ñu ne nangam ku koy reere le nga fande ma ngi laaj ko amul ndek lu yomb ndax dang ko jënd.

waxaat rek soxla na dëgg dëgg ku ko taxaw, waaye soxla nit ku woote ñu waxtaan ba xam nan lañuy def ba dëgg dëgg ñu taxaw dëkku Serigne Touba bi.

0: Assalamualaikum. Ya.
1: Alo?
0: Say chef.
1: Wa bismillah.
0: Ok, Amar, na def.
1: Sant ba?
0: Wa yalla jëndu yago. Non day waxtane amati na solo. Dina wulé pass da nga dalon señ sa yu jang señ ba ci mara. Wala ma wax rek. Dëkk bi ay nit nga yo xamne seen jang may na ñu li fi nit ko xam xam ñu jitt rek ma lañ ko jitt. Xana ñap ci am diir motax. Waye man ni ku baax. Señ Modou Mbaye mom nga tagge na. Ni la koy jall diko jall Modou Mbaye.

0: nekkon ku baax waye mu jira fet na lol e lol lu jara sakku lu mu jira fet kenn ku ne ci la rafatu bu leer ci lañu tambali ku fat na ci neew yalla yaakar man na xel man na ci mom waye seen dakental wo wi mu may Touba lol dal na xel kon yalla ko ñu Touba teew ñu ko jall yeen nit ñu jall yeetum ci waxtan yi amna solo lol jeureu jeureu assalamu alaykum
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi baye ko ci Touba Ndam Dar Walimul Khabir sen jotaay bi ñu duppé li mata waxtane mbokk mi bismillah
2: assalamu alaykum
1: alaykum salam
2: cheikh amar ñi leen siar rek
1: wa ku bax koku
2: ci def mbokkum talibé la muy woté fi ci dandak ak mbokkum wax ñu Touba Amar
1: Daru Khodos ñaari étage
2: daru do fi ci mor station daru do
1: ha mané ci tali yoonu ñu la gëna rek
2: dédé señ gumba amar
1: señ gumba ban
2: gumba gaddi
1: ha kër señ gumba
2: waaw ko mom la dénda
1: mo señ khadim
2: ni fi wax na magal ko wona waye déllu wax
1: bismillah
2: ñu leen xiar baax xiar mboré ñi déglu radio bi ñaanal suñu mam mo suñu borom yagal ko damaay ko wé lepp lu ñu yéné ligéyal mamam ci dëkk bi ak ci l'islam suñu borom jappalé ko tay da nga andi waat yeneen tém yu am solo lool muy walu éducation ak walu maire bi na walu maire bi lool nga ci wax mom dama ko yagg wax aje yu bare bari wax na ko ko ngir bëgg wa maire dégg ko señ cheikh magal ko wa dañu wax né li déplacé wu di magal ci dana ma 5 millions de personnes bo bolé le déplacé wu ak li fi né ci jaay ka 1 million bi yépp dañuy jaay ci rek ñoo ñoy jaay ci nak naka jék dama koy faral di wax nako wa maire yi am dara gi moy nañu wuti aussi mo xam barké lañ koy tuddé mo xam ñu ko mëna tuddé comme touru jootu yi mom xeyna dañ ko réyel ba neexa tuddu kulal ba nopi ñu ñew xol la nga yellol ñu takal la da fay ko mu dugg ci kër su wér yi ka leen yar yello témer ka yello mi yello sene euro 50000 mu fay ko lolé dugg ci kër su wér bi waye lolou nga wax mbéd yi ñuy jaay ak buntu kër yi mère yi amu ci ñaar man daru ko ci ma dëkke dafa na pencu daru do mo ci pencu ba mo pencu yu bari mo ci jaay ka tan ci pencu yu bari waye wa mère du tan ñaar ni ko sekk ñokay jaayante buntu kër yeek miiri kilifa yeek yeep ñokay jaayante ci ñeeru bu tam
1: no de de de
2: la mëna def moy
1: so nawul ci ñokay jaay yow kay kuy jaay fayu ko rek
2: waaw kuy buñ la lay ba nopi kenn ku ne la nga yello nga joxe ko ndax man ñi wax yow ci commerce lay bibi ci la yaru ci la nekk ba tay ji dekk yu mag yi am bis bu ne mer ba tay ci profito su gisam ñewé mu fayu ci la mara fayu
1: jeje
2: li nit ñi bëgg defo lay nak man du wax defo lay señ Touba wote wu ci ngeen xaal dédé waye nak lepp lu do xaal sokoy doxal tay ji mère bi ñi jambat defut li defut la defut sécurité defut tali defut bu amon xaal deug deug mëna def xaal sokoy doxal deug kon nañ ñi fay ñi 1 million de personnes bu ko ne joxe won dara su boba mu amal jariñ mère bi amal ñeul dit waye am bi ay million jaay ay million tak sa xal yu bay ñoo mbalit ni mbalit mo xane bu magal jalle veñ ye mbalit meek lepp la ko ci dëkk bi ñokoy mu ngi top ko wat lol dal man bëggo na ñu gën jël
1: assalamu alaykum radio ka fm 103.5 kaddu di bay ko ci Touba Ndam Dar Walimul Khabir mbokk bisala
3: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
3: ay cheikh
1: ko bax ko
3: Touba fall Touba lansa
1: ana wa Touba lansa
3: ñi fi ñi sant wax fa
1: bismillah
3: ay cheikh ñi lay xiar te dina balax dinañ ñu gudd fu ko deug def
1: ñi yalla ba
3: diko ñaanal diko tedd ci cheikh muntaha suñu yagal ko fi lol diko ñaanal serigne mamour suñu borom gudul fanam te yok xewlan to wax fa ñam ci ko ba cheikh waxati nga deug sa so waxe rek wax nga lu jeriñ aduna def def wa rawate nak lu jeriñ dekk bi ba cheikh taw bu taw bi bo ba tay ñu jamm na taw ñu taw même pas du sénat ñu ne dëkk fess nak ndox té dem do ministère bi ñëw ci waxtu yi yaakaar na am premier ministre man ko digg mu waxtu bi sax waxan bi ci ngiraane na len do fi ko doone ngiraane rek manam ndamatu yi daan am ndox yi du am sax do tolog tourisme ndamatu am ben antenne ndad bobu ci ñoon sama rak ak sama dom bu jur mo nga fa fa lay sey seen keri mo nga fess bu ñëw gi lan ya lepp na ci bu ndox ma té ak moy mom bo pour nga dugg ci bir keur ga da nga yéek moy wacc la nga tok tour yor say tank mais té fess na bokk am lu bon ko fess ci keur kon ba sey ñi wax li ngay wax solution amul dibu ñu solution dañu def rek pour né nañ ñu wax sop def fi ay téwa def fi nga ciow lu bari bi dik way way nañ ñu dimbali ngir yalla ñu soñ toi li nga wax na dekk bi neeku ci loxo degg la gu wéré wéré wër ku ne mëna ko waal daw lu ah way way na lool
1: jajeuf
3: kon dal ñi ngi yand yalla soñ toi yam yalla jappale ko xane dana mëna tegg kep ci yoon ñi fi nekk nga xamne a seenes ma rako nga xamne buuro ko mëna def nañ ñu ci dimbali lay rasul yi ay canal mo mëna jël du ndox way ay tiwu mu tiwu ndox ndox mo xane nañ buy taw do tal soñ bi lutax gënal do buy taw do tal pam bi ni nga wax bu doon taw di bu ko fana non ko fu ñu yëpp
1: jërëjëf
3: kon ñi nga xane ndox ma ngi seen kër fuñu jëm ñi ngi siar ñëpp bari ñu fa di siar so cheikh mustapha sall mu cheikh bodir sall ñi sama professeur momadou pam ñaan suñu borom bëll jamm wa salaamu alaykum wa rahmatullah jërëjëf
1: jërëjëf ñu nuyu bax soxna bintu sar ñu koy nuyu bax te diko ziar touba lansar radio université cheikh amadou bamba kër gi dibay ko ci touba ndam ku bax bismillah
4: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
4: allah serigne sax
1: kilifa gi nawe ref
4: ni sant bu baax baax
1: ya nga am jam
4: wa sant na bu baax baax ala ndox mu beuy rek
1: na ndox mi xana tuwarkal la
4: dem bekté nak ndax yito
1: lañ doon wax naan ñun say gejna taw
4: waaw manam nit ñi dal ñom la kenn mën ta xam
1: gejna taw de woon taw na de
4: bu ndox amul ju jambat bu bari ñu japp
1: taw na de
4: ke ñay def nan baku ni def nan ci nangam buñu démé ak ma del ci wax ñu dundat lu melni jafé jafé ko doon dundat melni dara ma taxé légui bakagn dox ñottu ñu jéma tundu ay solution manam xol ñi nga xamni seen xam xam macc ni ci walu atelisme ñu ñew xol ñu suñu dëkk bi xol ñen yoon lañuy jaar ba tawaté suñu fiit dañu met yi ni ñu dangwantol ñu dangwantol baña baye suñu bop politique yi nga xamni c'est intérêt dong lañuy xol mbiri du mbiru parlo li lu sérieux la dekk bi ak ñun dimension yoon mouride fim tollu ñi waj magga ñi
1: dekk kay sultan
4: dekk fu yalla dekk prefet tout bien ci image dalon nañu daw japp na ni buñ ci joggé da nañ xalat wala programme yo xamanteni ci ni yalla xam na ni buñ koy dugga dit ay at lay doona légui nak li nga wax rek mo ci am solo légui bu bis bu téwé gravité taw bu aggé ci 200 mm fuñ jëm anangam millimètre lay taw
1: 143
4: kën du mëna dem kën du mëna dik ñu ni dañuy xaar ay pompe yo xamanteni ci ni mom lañuy sal pour mëna évacuer ndox mi yobbu légui technique xey ñom est ce ñom nit ñi nañ bañ di taxaw ci place borom xam xam yi est ce xam nan lañ mo tax ñom ñu ni dañuy faaw ñu baye ba ndox ma ndax fofu non am fuñ koy dajale rek légui fofu non buñu taralo pompe yeb mu jëmëna wax ndax dina bax ñu dëkk ci gox boba
1: bir kër ya la jëm
4: kon nak il faut ko ñu and ak dal te bayyi bu dox ni agge fenn bi ñu fawu ñu dalal pompe yi ci wacc ni do rek tal évacuer yob mais moment bi ni miri di mel ni buñu débouler dox mi nek ci dëkk bi yépp bu soté ko fofu non yalla xam du lo xamanteni musiba naru lay
1: nek ak canalisation yu bari nit ñi diko sakk ci def sen fosse ak di ci sorti balita
4: mi ngi non nak yeb yi motax mané lu sérieux la manam buñ ko jaaré fiñ ko wara jaar rek yalla xam nañ ci am né buñ ko duggalé ci bir par parlo kenn ku ci nekk di raj jëmeul sa kanam dara dara lu bi
1: lu mbolo
4: di dafa xam ni ni lu sérieux la
1: ñu
4: xol matuka yim ci wara jël
1: wallahi
4: ñun wa Touba question biñu posé moy ndax liñ war sunu liñ war lon tel sunu dekk état dañ ko dekkut wala dëd ba Dakar gi nga xamni manam neena Touba mo ci top lepp luñ investir ci walu assainissement Dakar manam waron nañ ko def fi ci Touba
1: ah
4: ba légui lool mëna ko da
1: ja jégo ko sax
4: légui lañ wara def duñ ko defut wala manam la xew lan la loolu nit buñ ci mëna am ay léral dañ ko léral
1: machallah
4: tay gi ni manam li ñi wax ni problème ni ni provisoire la lijeentu Touba
1: dede
4: man dama japp ni 1000 milliards sax lijeentu wu bañ ci bako nan 45 milliards yeen doon wax kenn ku ci nek tak tay rojo lañu wax fuñ ko duggal 45 milliards sañu ci assainissement la ngi li lijeentu wax xamoo le man japp na ni 100 milliards buñ ko duggalon fi man nañ ci baña
1: ci
4: dimension bi nga xamni mom la dëkk bi am légui nak buñu jëlé 45 milliards duggal ko ci assainissement nit ñi di contant di civilé di bako ko sey melni geej nga dem tank sa xop ndox andi tak ak lepp war ko jël
1: ah waaw lolou la def
4: legui Dakar ge nga xamne presque lañ fi investir c'est pas ay quelques manam mi bu legui ñom digogul ci ay jafé jafé ak international bi legui ñun ñi amagut moitié lolu nak ñun ñi amagut manam tiers ba un tiers ba sa amagul
1: ay tiers ba sa amagul
4: gay xam nak nañ jema xol yeen yon nañu jaar ba tagale Touba ci limuy dund ndax min to
1: wallahi deug
4: mo gën nek ci bi par contre lo kenn ko ci nek dara ci limuy xana buñ koy def to way bari
1: wallahi deug wallahi deug
4: Touba limuy dund merito woko merito nak la lu bokk tan ñu bu fekke nak liñu war sul dik ak état dañ ko def nañ wax ñu tax ñu mëna xam wa liñ mengol dal ba legi ñu joxagul nok ñi ngi bañu gudda ndax am ñeneen ñi
1: deug la
4: ñu sant bu baax jégg
1: ma sha Allah amna solo laaji amna solo laaji amna solo xalaat yi amna solo serigne cheikhou da sall mu ngi may yone message legui dima wax ne inonda watna man c'est vrai que deggon na fi ben assainissement bu woor fofu ak seen digënté kër seigne fallou ak kër seigne oblat ba jaxé ci buntu kër seigne touba gi dama xamul fu mujjé lolu té amna jamono ma gisone ñukoy tambalé xawma fa lu mujjé mais mang koy fatali ko amna solution buñu xamné dañ ko ci jël ndor na ref ñu lay jaar ba amna solution buñu xamné dañ koy jël ci bor bu dama xamul nak nan la mujjé ci fi li wër juma ji way laaj na laaju am solo c'est vrai que secteur yépp mo da ngay gédé bo ñué fi ndam aussi ñom yakarna né ñu ngi bëgg min lolu ku bax
5: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam
5: ñu ci yaa
1: na ngeen def
5: amay ñu ci yaa rek ba
1: nakay tay
5: ñu ngi sant yalla ba tabarakallah
1: alhamdullilah
5: ñu mel ci yaa rek ba
1: jere jef
5: rafa lu ligi wajjo bi ci naxal bi tambal ak legi waye man dal xamna limay laccé moy ñun jeun manam ñun yeen xéetu dama dama dal ndax man ñun da melni dal deug ñun dal yalla baala yi ci ëpp ci ñun da melni ay xelu bayyi mëna ñu ndax safar gi mi ngi téru ñun suñu jafé ku ne xamno légui ñun da naka def melni lek ak naan dal ay liñ dajale ñu def ko ci ay lek ak naan da melni lool mo ñu gëna yitté ñu tagal ko ko jafé ñu doon ba safar ki tambalé amna ci ño xamno lañ dajale lepp lek rek naan la
1: da safar ban pour man wañeku la sa wañeku gaay ji
5: ñi ngi noos de amna ci ñoo xamne seen kër lañ koy def deug yow man dal def bi wax deug yalla ñun liñ wara liggé dañ koy lek liggé ji bofum lañ deful état bi nak doora ñew
1: far ngay woté ni
5: ma ngi ke Cheikh Sidi Mokhtar bi
1: ay fofu dama xala limay ki bari wu
5: ah okay xawñu ñew ci
1: xaw ngeen na kawé tuti ba
5: wa xawna ñoo kawé tuuti waye téwul amna ci mbédd yo xamni mom
1: kenn du fa jaar
5: waaw kenn du fa jaar mo wax rek yalla ndax